Ore taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rātahi.